0: que mal están a este leo peor na tica na canto. Mai ano e ni kororo i kororo che. A pe ano sa go ka tre teo. Tama na ka ya sa o ka che mal. Ko sai ke i tuai no hoi sa sa ko sa sa no sa sa ra ga tira. Ko sai ke i tuai ke i ro no sa sa ma sa sa we kororo.
1: O te kororo ka i wai ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e whakakotahi a koutou.